0: Bay. Oh. Mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka ditri bayo, ginpaamanan ka ditri, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, ano na, nang ma-produce ang ano?
1: Ang probiotics.
0: Gada mo pagit ang imo probiotics.
1: Mm. Correct.
0: Imagine ba? Lantawab lang kung ang bintaha, kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 bayo, damo iya mahimo. Mm. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makakwana, mapatay ang kagaw sa baba mo, pagtulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria. Oh.
1: Correct.
0: Pag abot sa tinae.
2: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
0: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
1: probiotics.
0: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
1: Oo. Oh.
0: Mm. No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
3: vitamin B.
2: B complex.
0: Wow.
2: B complex.
0: Mm. De, tungod sa plain niya dito, ara na. Wala.
1: Wala na.
0: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
2: So, D3 bio.
0: D3 bio na ta, sir boy.
2: D3 bio, check.
0: Check.
2: Plain
0: D3. Wala sila muna.
1: X.
0: X.
2: Sunod nga checklist.
0: Ano pang iban nga checklist na to na?
2: Improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
0: wow.
2: E, and K.
0: Ito kaya arang bisyo mo.
1: 4 points na. 4 points.
0: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
1: vitamin K. 4 points.
0: Pero the reason why tungod kay May BCO ang D3Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
0: May good food nga good fats ang D3Bio.
1: Correct.
0: So D3Bio, check.
1: Apat ka check.
0: D3X.
1: Apat ka X.
0: Plain nga D3I.
2: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
1: May vitamin D lang siya.
0: One check.
4: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
1: Correct, no? That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
2: Sunod nga checklist.
0: Aray, namihan ko, Sir Kevin, ako mahatagan niya.
2: Sige, Doc.
0: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining niyo. Ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang
1: mucus
0: para ipang trap niya ang
1: bacteria
0: kagaw
1: tanan nga klase nga kagaw i-trap.
0: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
2: Kadugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
0: Yes.
2: Nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
1: sunog.
2: Buslot, gwa ulcer.
0: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis. Ha? Mano ka, D3 bio ka na lang, sir boy, kaysa mag-print D3 ka.
1: Ano nasan, Sir Kevin?
2: Provides healthy source of energy for the body.
1: Nga healthy source kikinausar medium chain triglycerides alin sa VCO nga ada sa D3 bio, wala sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: I-compare na lang naton ang kalamay.
0: In short, may ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Kay may ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. No, nakita nyo kung ano ka importante. Kahapon, damo to checklist na to, no?
1: Pulo, no?
0: Number one, antiviral.
1: Antiviral.
0: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala. Pero ang D3 bio, ara.
1: May monocaprin siya?
0: Check.
1: Wala.
2: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
0: So sa mga ano, sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3. Okay. Sige, wala na ta-time, sir boy.
5: Aha! Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan.

0: mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: pare mo ay ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500,
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: mga? High blood gid ko.
13: Ano sa unang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso.
10: Pero huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty!
10: Panlaban mo,
11: Mighty C!
10: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
3: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
18: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca,
20: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs,
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend Supplement for
21: Muling
19: Men.
21: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
22: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyogid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic.

0: Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.
5: Kampyon, kampyon, kampyon.

0: Campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos, magabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan! Pag-clinica! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtatapos

0: landas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. At TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
12: Available now.
1: Extend Food Superman.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-pa-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: Sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galing na one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: DDX 500!
11: DDX 500!
13: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka, adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
11: DTX 500, Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
19: mga butika. Excel Supplement for Men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gidan
7: DTX 500.
22: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.
24: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galing-awantay.
1: Manong, sakay ko taxi.
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
0: Hey, five galing-awantay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Vizio. You may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
6: Max4 Biotic.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
6: Max4 Biotic.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
0: Pag-klinika.
6: Max4 Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtamping.

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
1: Extend Hood Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
17: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ethereum Bio. At sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Dynamic na gitsa akong nga mat.
5: TDX 500 Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng
1: DTX 500.
16: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio!

0: K5 News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako niya kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Ito masyon sa barangay.
6: Ano kinabatsag mo sa
5: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio.

ipangamuyo kami. San Miguel Arcangel, ipangamuyo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Palihog magpungko, anay. Hugot gid ang amon pagpasalamat sa tanan nga nagpulig nga matigayon ang selebrasyon sang aton Diamond Jubilee bilang isa ka diocese, kag Golden Jubilee bilang isa ka archdiocese. Kabay nga magpadayon kita sa pagpabakod sang aton pagtuo kag pagpasakop sa misyon sang simbahan. Bilang mga tumuluo, ginaagdagid kita nga pabakuron ang aton mga basic ecclesial communities o kun BEC, kaya mo ini ang sadsaran sang aton simbahan. Kung mabakod ang aton mga BEC, mabakod ang aton parokya. Kung mabakod ang aton mga parokya, mabakod ang aton archdiocese kag ang kabilugan nga simbahan. Dapat naton panumdumon nga kita nga mga binanyagan kabahin sang mistiko nga lawas ni Kristo nga amo ang simbahan. Sa liwat, madamugid na salamat sa inyo hamili nga buli. Signed, Very Reverend Father Ethel V. Delphine, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocese Sunshine of the Immaculate Conception.

0: mayong aga sa ating atanan. Yari na kita karon sa ika-16 ka Domingo, sang ordinaryo nga panahon, kagsasalinga sa atos kamisa at nakip sa itang pagpangamuyo, ang kapawayan sa kalam ni Olda Rico de Ita sa iyan death anniversary. Kaglakip pa nato ng atong mga personal ng mga tinutuyo kaginapangamuyuan. Kagagud mangintakos kita sa pag-celebrar sa ni kamisa, ato na naikilalaon ng atong mga sala, kagato din ni pag-ayong sulay. Nagapumpisar ako sa Diyos na makagagam sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala kong atuod sa namuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon na kong atuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Biren di Apon, sa tanan nga mga angalas ka mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoo. Kabay nga maluoy sa ato na Diyos na makagagahon sa katanan. Kasabos ka na patawan ng atong mga sala, tuyo ang kita niya padulong sa kinabuhi nga walay katapusan.
1: Amen.

0: Kung ginawa sa Kristi ka nagsiling si mga apostola sa pagidahit kinabilin ko sa inyo, nga ako pagidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kung na pagtuho sa inyong masimbahan, kalsunod sa maging siling, katagi siya sa pagidahit na pagyusa, ikaw na kabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tui sa mga katwigan.
1: Amen.
0: Apagidahit sa Ginoo, yarang tagihapon sa inyong tanan.
1: Kagyara man sa inyong.
0: Maghatagay kita sa tanda sa pagidahit. Pagidahit.

hugot din ang among pagpasalamat sa tanan nga nagbuli nga matigayon ang selebrasyon sang aton Diamond Jubilee bilang isa ka diocese kag Golden Jubilee bilang isa ka archdiocese. Sabay nga magpadayon kita sa pagpabakod sang aton pagtuo pagpasakop sa misyon sang simbahan. Bilang mga tumuloo, ginaagdagin kita nga pabakuro ng aton mga basic ecclesial community ukod BEC kaya mo ini ang sagsaras sang aton simbahan. Kung mabakod ang aton mga BEC, mabakod ang aton parokya. Kung mabakod ang aton mga parokya, mabakod ang aton archdiocese kagang mga kabilugan na simbahan. Dapat natin panungdumon na kita ng mga binanyagan kabahin sang mistiko nga lawas ni Kristo nga amo ang simbahan. Taliwat madamugit na salamat sa inyo hamili nga buli. Ginapasalamatan gid ang aton mga sponsors sa Love Offerers sa Sininga Misa, ang Ladies of Charity, Rojas City. Madamong salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton simbahan. Ang Diyos magabindisyon sa aton tanan. Signed, Very Reverend Father Eselvin Delphin, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

0: Mangamuyo kita. O Ginoo, tamda kami nga ginsagot sang lawas kadugo sang imo anak. Kagimuang nga magsaylo man kami halin sa mandaan nga kabuhis sang sala. Pakadto sa bago nga kabuhis sang grasya. Pagay Kristo, ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Bidisyo na kami sa Diyos, nga makagagahom sa ngatanan. Amay, Anak, Pag-Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad kita sa pagiday kapay hugma, tapos ng atong santos kamisa.
1: Salamat.

0: dapat ya tanan nga tao dapat may history gid tani may
1: oo nga nakainom ka na
0: libro sa at least mabalaan niya sa mga doktor di plantaw ko bi sa imong health book bi
1: kung ano history ano na nga antibiotic ano na tinawan mo
0: para at least siya ang paggamit amo na kisa may mga resistance kay nga nakainom na gali siya mga grade 3 or
1: pinainom paliwat
0: pinainom niya sang nubo-nubo ang antibiotic sigurado.
1: Ang lain pa subong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sa tutunlan, makaya lang man sa amoxicillin, resitan si profloxacin, no? Mm. So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance ng bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamix-mix-mix-kla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man, mapunjay ka man, even protozoans kaya niya. So that's why got D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
2: Sir Boy.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: So, mag D3 Bio, kung i-overplane D3, Sir JP, kaya nga man, ginalikawan niya nga itong mga arteries nga mag-palanig. Arterial stiffness. So ang kabagdanan sa Sir JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kun damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sang D3 Bio sa ginatawag pagdamo sang calcium sa aton nga dugo, ginakwa niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. So amo na ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
6: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
1: That's good.
6: Kung galilin
0: mahala, perfect. Mahala, sir boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
6: That confidence that D3 Bio, D3 Bio could protect me. Kung stressed ang ginahambal mo ina, could greatly lower your immune system ability to...
0: Grabe, sir boy, makapaguba.
6: Grabe, magpaguba.
0: Magpaluya sa immune system.
1: Imagine, ang, doc, may tupad.
0: Stress. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo. Mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body to fight against cancer. Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells para hindi na siya mangsuyob ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan activate niya imong soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imong lawas, sa sige nimo inom D3 Bio every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, sir boy. Especially kung may HIPAA-B ka da, may mga kapanagoda nga mga virus, may kapanagoda nga mga bakterya sa imong lawas, amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang D3 Bio. Amo na na kanami o ang bintaha sa pag-inom sang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3, sir boy.
3: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Sporebiotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporebiotics. Nagapanami.

0: ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
1: DGX 500. Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na.
2: TTX 500.
3: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 nag-
2: TTX 500 Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
17: Ang D3.
1: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
1: Yung may D3.
17: D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
1: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami, sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
17: DTX 500!
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
17: Mag-DTX 500 na!
1: Masamihin ka pala tiyan?
17: I-DTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
17: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
17: DTX 500!
2: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

Good morning, mga ka-K5! Maayong aga, Kapis! Maayong aga, Panay Island! Kag maayong aga sa tanan nga ga pamati sa K5 News FM Rojas, sa balay, sa merkado, sa baybayon, sa sakayan, kag bisan pa sa nagaluto pa lang sang pamahaw. Good morning, mga ka-K5. Isa naman kamatahom nga Domingo sa ato ang aton sininga ginasugata. Gani, salamat gid sa pagpili sa K5 News FM Rojas. Bilang upod ninyo sa sininga aga, ako ang inyong kaupod ka K5 Rodney Daban Dalanon. Kamusta ang inyong aga sang Domingo mga ka K5? Nakasimba na bala kamo? Siguro ang iba nagaligid-ligid pa. No, base bala galigid-ligid pa dirang iban, bugtaw na! Kag maglagaw-lagaw na diri sa palibo. Kahit ka namin isang atong singapanyam po mga ka-K5, manayan na ayagid. Wala nagaulan ha? Kadto na kamuto sa baybayon na kag magpaligo. Family day yanda mga ka K5 tama na nadanay nga nila bahanay. No, kaya ti dapat kahapon nakalaban na. Pag Domingo, adlaw para sa pamilya. So dapat i-enjoy ang moment. So wala pamilya pero may juwa duro date. Diba? Amo gini nga, pag Domingo dapat happy kita. And di pwede yung sad. Kag syempre dapat good vibes. Lain gid yung adaan ang epekto. Domingo nga adlaw. Mga ka K5, di bala? Pag Domingo, lain gid ya. Unlike kon na Monday. Kon Monday, sinako ay man. Pero kon Domingo, dapat chill-chill lang. Kadungan bala dira sa inyo nga pagpa-chill mga ka K5 pag copy ka mo. Copy ka mo sa Klinika DTX Coffee Mix. Kaya ang ini nga copy mga ka K5 healthy ini siya nga copy. Hindi lang ni siya sa ngambal naton nga copy lang. Ang DTX Coffee Mix, nakakopy ka na, nakadetox ka pa. Bala nyo mga ka-K5, may pila ka mga kape kita nga nagkakabakal nga ang aton sining sulok-sulok kaangay nga nagpangaslom. Pero ini nga daan ang DTX Coffee Mix. Maskin madamo pa sining imo na nga makape, hindi ini mag-aslom ang imo sining nga chan. Madetoxify ikaw sining. Te kung nagakinaon ikaw sa mga mamantikaon, okay gid ni ang DTX Coffee Mix. Tapos kung ang iba nira hindi ka pamuhin, okay ni siya nga kape. Abi mga pila na kaadlaw wala ikaw kabawas, so okay ini ang DTX. Makabulig ini sa imo para makabawas ikaw. May pila kita ka mga katuran nga subong sina ang problema eh. Sang ini nga Klinika DTX Coffee Mix mga ka K5 mahimo nyo ini nga mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri ini sa may Mackinley Street, Tabok PLDT ini ha, Rojas City. Kag subong man, mahimo man ninyo ini nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Sa saliwat, ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang kay kape. Bangod, amo ini siya ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
So, sa bangaga mga ka-K5, antes kita nga mag entertain o kon mag pangusisa sa pila ka mga inspiring stories, kaga motivational stories. Dari kita anay sa aton siman ng mga dalagkuan ng mga balita nga nagkahinabo sang tinalikdan nga semana.

Sa ato na nga mga headlines. Headlines. Pila ka grupo sang mga ralista kasado na ang rally permit para sa Suna. Headlines. Headlines. Lima katawo pilason matapos nga ginhabuyan sang Granada ang military truck sa Maguindanao del Sur. Headlines. Masobra 41 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Na-recover sa 39 ka-parcel sa Naiya. Headlines. Samtang presyo sang gatong, liwat naman nga magasaka. Headlines. Sa mga balitang lokal, mga ka-K5, babaeng nga taga Pontevedra, Capiz, nakuhaan sa masobra 80 mil pesos nga balor sang suspected shabu sa Banwasang Panay. Headlines. San Juan City, Cagua City, official na nga sister cities. Headlines. Pasahero, ginapaandaman ang mga babae nga maghalong sa pagsakay sa tricycle kasunod sa hindi maayong eksperyensya sa isa ka driver. Headlines. Kaso sang dengue sa Capiz, nagdangat na sa 385. Headlines. Bakuna sa mga kabataan, luwas kag libre suno sa Department of Health, Capiz. Headline.

Samtang sa detalye na kita sa katong si Mangin Pangninyad ang mga balita, mga ka-K5. Sa Balitang Nasyonal. Nagpasa na sang aplikasyon para sa rally permit sa ang apat ka grupo nga nagaplano nga magpatigayon sang rally sa tiyon sang ikalima nga State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Julio Vientes 7 sa Batasang Pambansa. Sunod sa National Capital Region Police Office o NCRPO, nakabaton sila sa impormasyon gikan sa Quezon City Government na to'y sa mga aplikasyon sa mga grupo nga luyag mag-rally sa adlaw sang sona. Ginpahayag naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo nga indianay mahimo ngay sa publiko ang mga grupo samtang nagapadayon ang koordinasyon kag preparasyon para sa seguridad sang okasyon. Sa karon, ginasapinal na sang kapulisan ang ilang traffic kag security management plan na laki pang mga dalan nga temporaryong nga siradan kag ang mga alternatibo nga ruta para sa mga motorista sa tion sang pagpatuman sang security protocols. Lakip man sa mga lugar nga hugot nga pagabantayan na ama ang palibot sang Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Katipunan Avenue kag EDSA Shrine nga masami ginahiwatan sa mga rally sang nagligad nga mga binulan. Ginalauman nga magadangat sa Vientimel ka mga personnel halin sa National Capital Region Police Office, iban pa nga mga unit sang Philippine National Police kag mga kaupod nga ahensya ang ipahamtang agad nga masiguro ang seguridad antes samtang ginapatigayon kag pagkatapos sang sona sang presidente. Samtang sa dugang pangabalita nasyonal, pila sa ang lima katawong nga ginakalakipan sang duha ka soldado sang Philippine Army kag tatlo ka sibilyan matapos nga ginhabuyan sang granada sang wala pa makilalaan nga mga suspetsyado ang isa ka military truck sa Banwa sang Sharif Aguac Maguindanao del Sur. Sunod sa mga otoridad, nagsakay sa motorsiklo ang mga suspetsyado sang ginpatigayon ang pag-atake antes sila nga nagpalagyo padulong sa wala pa matumod nga direksyon. Nagpatigayon na sang manhunt operation ang kapulisan kag militar agad nga madakpan ang mga responsable sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad agad nga may baluan ang motibo sang pag-atake.

Sa dugang pangabalita nasyonal, masobra sa 41 million pesos nga balor sang ginapatian illegal nga droga ang na-recover sang Bureau of Customs sa kon BOC sa 39 ka international parcels sa separadong mga operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o kon NAIA. Sunod sa BOC, ginpatigayon ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA kag Philippine Postal Corporation. Lakip sa mga nakumpiskar ang kapin 4.3 ka kilo sang ginapatihan shabu kagikan sa India nga ginabanta na gabalor sang halos 29.5 million pesos. Na-recover man ang kapin 5.6 kilo sang marijuana o kon kosh kaga 107 kagramo sang ecstasy galing sa mga parcel nga ginpadala gikan sa Estados Unidos sang Amerika, Spain, Germany, Canada, Netherlands kag United Kingdom. Nahibaloan nga ang mga padala kuntani para sa mga magareceive sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, Antique kag iban pa nga mga lugar sa pungsod. Sunod kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, palayon nga hugdan sa ahensya ang pagbantay sa mga border sang pungsod, agod nga mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga kag iban pa nga mga kontrabando. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, abiso sa mga motorista. Lauman ang panibag-o nga hugna sang pagsaka sang presyo sang gatong. Sandig sa inisyal nga abiso, posibleng magsaka sa masunod nga semana sang 10 pesos kag 50 centimos ang presyo sang kada litro sang krudo. Kag 4 pesos kag 50 centimos naman sa kada litro sang gasolina. Ang inestable nga sitwasyon sa Middle East kag pagnubo sang exports sang gatong nagikan sa Russia ang duha nga nagapangunang rason kon nga aliwat naman nga magasaka ang presyo sang gatong suno sa oil industry.

Samtang sa mga balitang lokal. Arestado sa bypass operation sang Panay Municipal Police Station ang 27 anyos nga babayi. Nadalakip sa Provincial Priority Target List. Matapos nga makumpiskar ang ginabanta 12 gramos sang ginapatihan shabu sa Barangay Pawa, Panay Capiz, las 4:39 sang hapon, Hulyo 17. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Ann, kag-resident sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Na-recover sa operasyon ang lima tanan ka Hitsol Transparent Plastic Sachet nga may unod sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos. Lakip man sa na-recover ang buy-bust money nga nagabalor sang 1,500 pesos. Kag-iban pa ang mga non-drug items. Sa subong, nagapabili na sa Panay Municipal Police Station ang nadakpan para sa pagpasaka sa nagkakaigo nga panumbungon.

Samtang sa dugang pa nga balita lokal. Opisyal na nga nagangkon ang okonsang Sister City Agreement ang San Juan City ka Grass City. Matapos nga ginpermahan sa mga opisyal sang duha ka lokal nga panguluhan. Ang kasugdanan nga nagatuyo nga paligunon ang ilang nga kooperasyon. Sa mensahe ng Dairoha City Mayor Ronnie Dadivas, kag League of Cities of the Philippines President, kag San Juan City Mayor Francis Zamora, mapabakod pa ang pagbinuligay sa mga programa sang duha ka syudad, kalakip na sa turismo, kultura, edukasyon, negosyo kag iban pa nga inisyatibo nga makahatag sang kaayuhan sa pumuluyo. Nagalauman sa Dadivas kag Zamora nga ini nga kasugtanan ang magabukas sang mas madamo nga oportunidad para sa pagpauswag sang ekonomiya, pagbailuhanay sa mga best practices kag mas mapabakod ang relasyon sa tunga sang San Juan City kag Rojas City. Ginhiwat ang formal nga pagsulod sa Sisterhood Agreement sa tunga sang duha ka syudad sa Dinggoy Rojas Civic Center kahapon nga adlaw sang Sabado, Hulyo 18, 2026. Ini ang ginsikokon ini ang ginsaksihan sa mga opisyal gikan sa duha ka syudad kag subong man pumuluyo sang Rojas City nga nagikan sa nagkalain-lain nga sektor.

0: Sa katapusan nga balita lokal, ginpabutyag sa Department of Health o kung DOH Capiz, nga luwas kag libre ang mga bakuna para sa mga kabataan. Yan ginaganyat ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang nga mga kabataan. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Jeffrey Espirito, Development Management Officer 6 kag Information Officer Designate sa Provincial DOH Office. Importante nga ma-avail sa mga kabataan ang libre nga bakuna bangod ini ang isa sa mga pinaka-epektibo nga pamaagi agod nga maproteksyonan batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Dugang pa niya, hilway kag luwas gamiton ang mga bakuna sa mga kabataan kag ini ang ilang kinamatarong agod nga maproteksyonan ang ilang nga kabuhi kag ikaayong lawas. Sunod sa Department of Health, may mga balatian nga mahimo magresulta sa tuman nga komplikasyon o kon kamatayon. Apang mahimo ini nga mapunggan pinaagi sa kompleto nga pagbakuna nga nagapabakod sang immune system sang isa ka bata. Sa piyak sini ginapanawagan sang Department of Health Capiz ang mga ginikanan. Labi na ang may mga bag-ubunag nga kabataan nga sundo ng eksakto nga petsa sang pagbakuna kag hindi pagpabayan ang mga nakaschedule nga bakuna. Ginhingyo man sa Department of Health sa publiko nga makigangot sa mga nurses, Rural Health Unit o kon RHU o kon Barangay Health Workers o kon BHW sa ilatag sa mga lugar agod nga makahibalo sang schedule kag makabaton sang nagakaigo nga serbisyo sa pagbakuna.
1: K5 Sunday Balita Kagalingawan.
0: K5 inyo nabatian ang mga dalagkuan ng mga balita national kag lokal nga nagakahinabo diri sa aton nga pungsod Pilipinas kag subong man sa probinsya sang Capiz. Ang ining mga balita ang boylog nga gidadulong sa inyo sang Clinica de Alternativo Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, agad nga hindi madasig nga latnan sang ubo sipon kag lagnat o kundano padira ang mga balatian. Mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Kag syempre, para nga mangin kuan gid ang imo sini nga immune system. Active bala para ganahan kagid magkaon mga ka-K5. Amo ning manami ho ang Mighty C. Kag aside from that, ang Mighty C nga daan niya hindi siya makuan man sa sulok-sulok. May iban nga mga vitamin C nga kung mag-inom ikaw, nagapangaslom imos nga chan. So ini ang Mighty C, wala ina mga ka-K5. Proven and tested ko na ina. No, so kung gusto nyo nga ti kita nga daan kung naga-field, ulan, init ang ginasugata, so may posibilidad nga ubuhon, sipunon o kunlag na ton. So dapat protektado kita mga ka-K5. Mag-inom kita sang Mighty C. Ang Mighty C nga alkaline vitamin C mahimo nga mabakal sa Clinica de Alternativo Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.

Alright, mga ka-K5, kamusta aday kamodira? Nag-bogtaw na ba ang iban? O kontulog pa? Kung may luyag ka mga mensahe ngayon pala, buti i-comment nyo lang diri ah. Pwede ba i-message nyo ang Monsignor Official Facebook page? Ang K5 News FM Rojas. O kundi man gani ang K5 NFM Rojas Digital. Kagkadunga, dira sa ginyo nga pagpalabot sa message, eh, follow nyo na mga ka-K5 ang bago namon diri nga Facebook page. Ang K5 NFM Rojas Digital. Agad nga maskin din man kamo pad... Kung maskin din man kamo, ano oras man, no? Updated kung mabala sa nagkakahinabo. Hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz. Kundi subong man sa mga nagkakahinabo sa aton singa pungsod, kaga even sa luwas sang pungsod.

Okay, greetings sana kita mga ka-K5 sa pilang manaton, diri ka mga kauturan. Good morning kay Ricky Baguyo. Balis ka na niya nga pangalan mga ka-K5. Muna nga daw na-confuse ako magbasa. Kaga, syempre, good morning man kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Taga Maloklok Norte, Ivisan, Capiz. Wow, good morning sa mga taga Maloklok Norte, Ivisan. Kag syempre, good morning man kay Tuto Charlie Villaruel. Kag sa atong dira nga mga ka-K5 sa Chidora Arsenas Trade Center. Particular sa timbangan ng bayan. Kay Sir Nestor Calzado, kag subong man kay Sir Roy Abila. Good morning man kay Sir Richie Pinalba. Kag syempre kay Nanay Bebeng. Kag sa akon din nga mga kaabyanan nga taga Masbate. Naka-tune in, no? Via Facebook live streaming. Kaya mga kahife, base may gusto ka mong ipag-greet birthday. Sa mga nga nag-celebrate yan, that's ang birthday. Happy birthday mga ka-K5. Kay Ma'am Dolores Abilarde, good morning! Ano dirang aton nga kape, ma'am?

0: base kag tulog pading iba naton nga mga kabataan. Na pang pokawa na. Alas 7:46 na mga ka-K5. Hindi na da magligid-ligid. Unat-unat na. Bango na. Adlaw na. Kag sa ato na mga estudyante ha, chill-chill anay kamo yan da kay Domingo. Buwas galing kamo karamaal kay may klase na. Daw kadali lang sa kadlaw. Na mga ka-K5 ba. Kahapon to Sabado yan da Domingo tapos buwas may klase na ma. Tapos sa atin ng mga kotoran ng mga empleyado, ti, on duty naman kamo buwas. Pero ang pamangkot, satisfied ka mo sa inyong day off? Ang iban masabat, ina nga, indeed, kulang na kulang. Pero at least may day off. Kaysa naman sa wala. Diba? Pero, mangkot ako ha, kung Domingo mga ka-K5, ano ang masami ninyo nga ginahimo? Okay, comment yun na ha sa aton singa Facebook live streaming kay aton ina nga pagbasahon. Pero way, good morning kay Ma'am Maria Glenda de la Cruz. Kag sa iya siniman nga Mr. nga si Dennis de la Cruz sa may Barangay Libas. Good morning mga taga Barangay Libas, Rossi. Kag subong man sa ako nirang mga himata. O, sige na mapag-comment lang ako sa inyong mga inog pag-greetings. Kay aton ina nga pagabasahon mga ka K5. Kaga subong gali nga aga may ara kita sang dinapit nga bisita mga ka K5 nga maghatag sa aton sang inspirational kag motivational stories. Actually tagal ta kamukyo kung nga, ano ini sila sino ini sila no. So ang iban diri mga magagmay pa. Mga kabataan. Pero maghahatag sila sa aton sang inspiration, ha? They imagine mga bata pa lang maghahatag na inspirations. Sa kasubong Manila nga mga kabataan. Ini mga ka-K5 sa patag naman inisang hinampang. Sang tinalikdan to nga simana, pariho man to nga sports. Kag subong amuman. Na inabalang nagasinggit sang hopya. Tay, balaan nyo na kung anong nagahopya. Siguro may kuan na ni may idea ang aton mga ka-K5. Paki-comment tabi kung ano ina ang nagasinggit sang hopya. Doble na siya ang hopya, mga ka-K5. Siguro ang iban din natin ng mga ka-K5 paborito ini nila ang tinapay nga hopya. Sige na, aton ina nga pag istoryahan mga ka-K5 sa aton siniman nga pag panumbalik. Sa sabong, magabayan na kita sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mel Oy.
1: TTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
0: music therapy.
3: Pero, music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
1: TTX 500.
3: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na, mabagting na sa anay, kung stress ka, amuman na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
5: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
5: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
3: Oh, araman,
5: the reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
5: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Isa ka
5: na... pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
5: So, derigasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of
3: aging.
5: The reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido ka.
5: Kay may araman nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years old,
3: hubin pa.
5: Like, in general,
3: oh, 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid.
5: So, kung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doksa.
5: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis nato.
5: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
5: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
5: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
5: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
5: Pwede apik ka, inflammation sa imong brain.
3: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
5: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
5: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO nga may D3. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant.

0: May vinegar cumin, siyang mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
10: DGX 500!
12: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
10: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
17: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
18: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka!
11: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics.